0: kamatin ng mga retin, sa jijit na rarandar. Ulma do alkundurin marikye, ara hindi ang ulma ay oyo-oyo ra, ara kukurutu nireo mala. Jijit na marka perwala.
1: Double.